wa toke oluwole loruko mi orin ti mo fi wole sekade omo oduwa atale toni na ni orin aresa sino akoni discovery

tuntun funra e ninu ose tuntun ta wa yi tori pe ba won kan se nro wi pe a se bayi a gbegba bayi pelu ase olohun be la won kan rekete won o ti e ya diagram kokan won o ti e ni rongba kankan bi won ti se lose to koja losu to koja osu ta tun wonu e to tun tin pale mo kerekere yi won o ni ro kankan isokunrin ni isobirin ni you need to discover yourself sasho lo mo won ta sasho lo mo ran bata lo mo se irun oge lo mo tun se ni awon e kanna ni wo mo tun se o da eko le yin mo se ise wo le ko lowo awon obi yin te le so wi pe emi na o dara mi lokowo abi nti e lo ba egbon mi lagbaja ko ran mi lowo ke mi na o le ma se ti o si ma mu toro kobo tori wi pe die die bayi n lowo njo

Ija fara lewu lori omo re okunrin tabi obirin ojuba ina lalakan fi sori eje ari daju pe ako awon omo wa ni ona ti won le fi mo ti enikeni ba fe fi tipatipa ba won lo ki iwo obi na papa maran mo jade nigba ile basu tabi fi awon omo sile nikan ninu ile nibi toju re o to ke ma wa temu awon omo leti wi pe ki won ma gba ki enikeni yala okunrin abi obirin o fi owo kan eya ara won eyin obi eran ti wi pe ohun ta ba fi sile lenu aje nbe o eje araga bo awon omo wa gege bi ediyan tin raga bo eyin ki a si je oluso awon omo wa bi igba ti pepeye iba ma somo re ka kiri ode ifipa ba ni lupo le tunu da eje ka koju oro si lawujo wa kasi panupo so wipe ifipa ba ni lopo ko boju mu lawujo awon omo ni itaniji waye lati ni ise radio 103.5 FM.

0: ojo ola wa ni awon omo wa eyin obi e je ka ri pe a lo awon omo wa ni ilokulo omodun mejo soke eyi ta gbe gbale lori ilokulo ni abi eyi ta han lo si omo odo asiko yi ni awale fife han si won ka toju won ka ri pe won lo si ilewe tabi kose owo ki won le ni ojo ola to dara ki won le daso asiribo wa nigba ta wa na ba dagba tan ojo ola yen gan ni koko fun awa obi nigba ta ba le sise mo ta ti domode pada ki won le wulo fun wa ni ojo ola wa ni awon omo wa abi omo ta fun ni ojo ola ta je ko kawe tabi kose owo nje o le wulo fun wa e ma je ka lo awon omo wa ni ilokulo kini won le dun si wa eyin obi e je ka ri daju pe a lo awon omo wa ni ilokulo ka sise fun ra wa ni isin ka toju awon omo wa ki won kose ki won si kawe yanju ki won le wulo ni awujo ojo ola wa ni won e je ka toju won ikede wa lati le ise radio 103.5 fm
1: I tell her my journey,

ti ilu ba jegun ta ma ran yin o di bi ko ba n pa won leworo leworo leworo aningi la je ile omo yesu ki won mama ka te mi mo won tori pe won ki ka gbe kun lo ki mo ki lo ko le won ki keru mo won be ni se sogo ni ka mo sa mo npe para a oni gbo ku edan oni gbo ku rele

lewu lori omo re okunrin tabi obirin oju bayi na lalakan fi sori eje ari daju pe a ko awon omo wa ni ona ti won le fi mo ti enikeni ba fe fi tipatipa ba won lo ki iwo obi na papa maran mo jade nigba ile basu tabi fi awon omo sile nikan ninu ile nibi toju re o to ke ma wa temu awon omo leti wi pe ki won ma gba ki enikeni yala okunrin abi obirin o fi owo kan eya ara won eyin obi eran ti wi pe ohun ta ba fi sile nenu aje nbe o eje araga bo awon omo wa gege bi ediyan ti raga bo eyin ki a si je oluso awon omo wa bi igba ti pepeye iba ma somo re kaakiri ode ifipa ba ni lupo le tunu da eje ka koju oro si lawujo wa kasi panupo so wipe ifipa ba ni lopo ko bojumu lawujo awon omo niyan itaniji waye lati ni ise radio 1 103.5 FM.

0: pale kini pale keji boju ohun ba da mi balubalu ni o ma wo wo baba aleku se o fe pa ya re ni to fi je gbogbo igba ni lusa ni bi asun fi o ti wa da laisan kale bawo ni o se se ya awon mo re dale ben ohun yi na lo ma fe gbogbo bukata inu ile yin wo ore mi owo ti won ni won ya ohun bo ba te ro ara re pa o le ri obirin miran to le se bi iya ni ko se se fun won nipa ise ile itoju awon mo bukata bibo ati iteriba o tan ara re ba ara re sorun o fa ya re mara aya gidi won lode dekun ati ma lo obirin ninu ku ikede yi wa lati le se radio 113.5 fm
1: aba edu mare koja ki gba isan wa o mi ba lo ma fi dani keji lala mama daju ala eni o edu mare koja ki gba isan wa o owo lo je eja